awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina siga madaw soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake ngo udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma ko te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so rosona au dan bi vansi duma keneka obi nu yere yi balite tokofo obi nu yere yi ra walsa o ka se ka do jondo ani onbe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na